0: war togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kala se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hunon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kala kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ko hinil na lara Engkan talai kau ini tisu, kau pun orang karaoke kata kau orang kata na, aku asalha mudo nampak karate teta, notas na grand lumi, nerusiru misu se, mudo nampak ayo kau nyari ngena, sakana ha mudo nampak na, bau ngena, ikari te nekor dek bagau ka, ayo kau nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi tak rayer ka, amai re, awan tak asahami mudo nampak ka, fala na, wara kau mata karana, wara awal na, wamu mudo nampak ka, fala, nuwam pasi awana. Wajar watan wawasa takut itu temer tawali kasta no api so na wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nan pa nyalo ala fia aware na wumpatan mata so ne wabusu ala fia aware
1: ten ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bu mu le to to gu de ba nyi muri ye ye fu wu ku yi le ba se ba ka re to gu gen de re ne ye ku tu bu ya pa te wu lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba wu ku yi pu ko nu le yo wu ku yi le ba se ba ka ya san wa ta bo yi ka ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o ku ila ber ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proku ya
2: tabulin
3: Instead of, can we do it again?
4: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: All right.
3: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: Togo zama wakalmi somdo buna gane bile ni sobolu wune baliye botu kwe ya deyum na muda nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da kajila dindi miyekwa hasyara vina gane ketake kutune na zangu nguli hii nubituzu fe deyo tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi mi nalende bo hasyara vina gane ketake kunele nilurungu nguli nituzu fe deyo karo holu da giti da nilumetete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hibizi zepo ga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu kwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne enebu da turu baru wena sobolu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singne botu ko don tom do ne mini si wey jon ne do nada la fi do me ni ni suru ya ka dam no ne
1: position kuna cikin wanda aka kidaya a cikin wannan campaign ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin sabana yankin central yankin plateau da kuma yankin maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga

bakina akina adonga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa adwara miya karo amara pi mu amuda ha panji adu kada kenda tamo kada do ni ko ti minisi yo ni oni do panna de do la pata do na ko.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ngai. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na dubo ba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka terna ka na ma ka na dubo ba ka fala ban ka tade ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da gom na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo ba ga ya anya po

tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata tena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna o korota minister na pa nyalo la fia awarena wumpatan wata so ne wa husu la fia awarena.

0: Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do aku chikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to aku ome le kareka. Ya hana agbeto. Okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti la. Va yin keke ama den tala no. A fowle ti le kwe ti me mi le. Wa do ame hlen to. Wa to akwe du ome le kareka ya hlen mi. Kodu godu to. Wa so kupon ti ni wo ma vi a son no mi. Kupon lo yana. No muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le. Mi a son lo no kolo. Ame koko nwide. A son no. Ame hlen to no valo mi bo. Ete iligbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekolo irado ato o
1: Togo jama ikaso ikamnye netwa obo japa wapetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinbi bi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi soboron wa dubri bi ya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni ini ba dapongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
2: Tene wikila kale mungu genchi maanyi nyare kaku ubomu. Le totugu tebe. Anyi murie yefe uwuku ilewe sebeke retugu genderirane yokutu bubya. Kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kwe sebe uwuku ipukonu le. Yo uwuku ilewe sebeke ya san watabo yi. Kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primatate lu jubwa temu niya. Kuro lu jubwa temu ne. Jubwa wato pram prang blase bu okwi te atakpa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko gatil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ka flak febi kwe kunle ka sa koro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola nye eh o fale ke taite ke ule fkara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri dawe le mi

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara eke die obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fwe ene wa kane an mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fwe e bobane nwe man londi be chikanyari acho alakpan melo e ako fwe bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpan okmanju ni elon labone yese mwen mbe ako fwe fwen acho alakpa mbe bogba kasuna be acho alakpa na che obo arwe kponi iba koma mwe nko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kyo gufu

togo buga togo bu foka ma de na mi minna ba do ran hida na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki de kang ragar dir na wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mo rim nogri mi logo talbi ki de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau pa na martin pa de redri mi ta ba dran na kan kargang pa de na nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kuyi haruko bibir ba kalan ni ba be ba bibir na kalan ken bin mi san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai madi yuko kai ta wule be be mi ti tembo na te minna mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getembo ti to gun an kamini si asu ni da kwala me gudu na hatun be ni sana ti bin getu.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon sokode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yote sa wi mon kusalada. Kana ma, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga ne acha ne tula gbana leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngbam ya bana ne tina yulung gbana kania ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ke ne koma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kunya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko ke ngba kwa bora ya na na che bo gba ban ya anyobon
1: tarpa na towa togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro ko so lao taman na volta taman korom nyente kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hunon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmita gra yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata soni

foka madirena mi minna badoran nida na barbara harne mundu mundi bambor be badbaki de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wole mundi ba santo mo murim nogri mi log talbki de gora kirin anna ba sab yel katta kirin aninde bindindran de bat san saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalang ken binu san de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kay mali yuko kay ta wule be be mi ditim bo onata mi minna mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getem boti togun an kamini si asugui ni de banna me gumna na hatun.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin ta nwe ma kan fun e ebo ba ne nwe ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

foka madena mi minna barora nida na barbara harne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wuli mundi ba sonto mum rim nogri mi log talbikira wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyar ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugui ni da banla me dugna na hatun bebe sana tabin getu you.

tenne wigla gale ngungu genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguriye ye fu uwu ku ile ba sebe ke to ku gendere re ne yo ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che che che eni yo ro ku sebe uwu ku ile bu ko nu le yo uwu ku ile ba sebe ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to perang-perang belasa bu uwi te atak pame anak menek lengke pulo purwar bagenda bagenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka til ricevye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa koro akoro ako fisa vle le sebu uwi sa kalola nye ufale ketayi teke wule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena bale owo ku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire owo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena farwe ola iri.

0: bua na chim ni yul sa ke bang mai ke tin na bua ni na nyai ke kam kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na ke yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dwa gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yulung gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na dwa gba ka fala ban ka tade ke do na dwa pour ke ne ko ma sa ke ne trte ka tang ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko ke ngba pa bora ya na na che bo baba na ya anyo gom
1: parte ta na towa togo wisa e ma me yela ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro minyante ka lesa se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat so ay kun hinil nalar engkan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nota sna gran lome neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto nampa fala nuwem pasewana wajar waten wawas takut itu temerta wali kasta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huahu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nuangka ye kulina okorota minister nampa nyelo ala fia awarta nuwem patang batasone

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ga tu, ba ce kenga, e ce kenga ri ka ka to tani diye ta kalba me pata ga do. Ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan duru ya to mi. Ya kwa mbo ta dan ne, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ni diye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ga pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan wuti ga wuti ga kwata to da butan wuti ga wuti ga yi ata pam ku butan wuti ga wuti kwa da jani ke yi butan ku siga wuti ka da ni yi tu butan wuti en buri yi bi se da ro kwa ne kwa yi bi ta se da butan wuti be ni kara ku butan ku siga wuti da kwa da mo mo da diya butan mi ga to wa kwari duwa ti ya ta tin ga bori tene da bo yi bu kan duwa ti mi ga ba je ba ke bi ga ka yi na me be ni bori ga duwa mo mo ta ku na me ya ta ga ni bu ti ni mo ko mo bakina akina do ga ye taka to ye paka piko kabala nakani akwa yin ba to da na miya ko ba adwara miya karo amara tu muhammuda ban ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mini si yo ni oni do panna de do la ta do wa na ko na ya
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with it.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
4: Yeah.

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara warandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragardirna wile ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wuli mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan reidir mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janabe san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bombata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan bingu na mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da banla me gudun na hatun bebe sanata bin getu you

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu o kwi te atakpa me anake mneke lenke kulo purwer bekende bekende kola sokode mneke lenke kulo dapangu mneke lenke ko ka tele ri chevie mneke lenke kulo mte mle etini ne i ka fela ko febi ko ko le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu o kwi sa kalola ne ye e o fale ke taite ke o le fukara mneke lenke kulo mulome mumuye mna pale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna farwe ola iri la wele me guru guru.

buga to go bu foka madede nal mi minna bada orandi hida na bada bada har ne mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dirna wule rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal fi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan nu martin padan reider mi de bat dran nan kan kargan padan nan luma berim gun ba wana mi minna barto wada ke ka wrana kasur wule wada gele bana asan kala nan mu rana aina ba san na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri ba wana mi minna kab san kani kab kwa wule wada gu kwa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni de kwana me gudu na hatun be bi sana tibin getu yu.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wawal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa taku tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ku linna akorota minister nampa nyelo alafia awaren na wumpatang batasone wahusu alafia awaren

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale sese kunonka rwe kataka unonka tana oso ayu huna nisa nukano tala ayu huna nesen nisa ka hundonka ta kena tapa sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wol ngente kale kunonka rwe kataka unonka nso ayu hinil nalara ngantala ayu hin tise ka hundonka rwe kataka unonka tana akwasa ha muto namba karate ta notasna gran lome neresiru messe muto namba ayu nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayu nyere ni ka minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatan mata soni wa kusu ala fia aware
1: togo buya togo bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kerein irund de ga mata ran na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi gida gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato panan martin padin redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gun na hatun be be sana get